0: I-enchila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako rin mga kopya nang kitag ka, minay kitag kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iri na kikopya. O sa nang naka ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, iri na kyo. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Enchila.
1: Uy.
0: Harap po gawatan ko, pya kurugyat. Mingila, di. Kung ngayon ngayon tawan, di. Da, alam ka tila.
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kaila ko na dah malas ko na mangin tungin sila.
1: Malas o malas na po magkinang ano pa radio kaning awe FM harap pun dagyari.
0: Taik ya.
1: Iya harap pun dagyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning awe FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan. Pabisang usapan ba ng timpan ko pulang mo sa tiruputan ko ngayong-ngayon tawan mantok tanaw ba na pada misa tulan kapad taon 2002 na pada manam. Pagalabos man taditi nakupisan mangingintong taon Malaysia mantik iti dapat tuwatas panong kayo ng sakit. Mantik iti duwatas at kiningaw kaya. Pasabad ba na ang nagi sasadapan maninggarod biyang paitongos pipira kinayanan. Padang katatuang rumasami sa duo na kainan, linas subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Linas subas asariba, duo na padam 3 darja Celsius. At kiti duwa ta sa tamunan, kaya? Pasoban may na am nagisa sa dapan, maninggarod niya pa itongos sa isa duo na kainan. Padang katatuang rumasami sa duo na kainan, linas subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Linas subas asariba, duo na padam 3 darja Celsius. Matag iti dua tasa na bawan ka soben bay na tabinay. Maningarud mampay tungus ida gumukinanan panang sasadapan maningarud mampay tungus isa duo na kanan panang tatuang maningarud mampay tungus ida gumukinanan lina subas awas telu na pada mapat darja Celsius lina subas esirba duo na pada 5 darja Celsius tenam ka soben bay na sasadapan amnegita tuang. Maningarod miya pa itong isa duwa na kainan, linasubas sa kawas, talong na pa naman 4 darja Celsius, linasubas sa siriba, duwa na pa naman 3 darja Celsius. Ganap ya, ruputan ko ngayon tawan, mantak at yadaw bay na. Padamisa tulan kahapad, taon 2000, duwa na pa naman ang pinalabos mantah diti nakupisan na mangingintong taon Malaysia, mantag iti dapat watas po nung kayo ng sige dalansan na kanon kapailaan am nagi kapasarahan. Sigaw, tuwa kakalakod at miyang paidahin iti the radio Kininga FM. Sining mata di Leonard Santia Blues Kosorodika. Satu ngagu sining mata di Asim pinapatan di Adika Sosonoton. Relax don numbalan kuno. Ken FM kuhoy arbay babane di jam kasi amat baram turu minit kasuaman. Hiti dakainan takaw.

0: Kalingaw FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susu.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na ha pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumulo to duman tadpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na laway sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadiya na kama, IC, surat maranak, sigil-sigil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon to kawina.
0: Eh, mandali to ka. Intangay pagilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done? Sikapay, mo dali toko. Ito ngay lot babarangay do di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mo dali toko. Ngala pa yung adi.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuha na po na taso.
2: Kinangaw ko si Lembahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
3: Tila mo sa nang miyampay dahay i Kiningaw FM. Siyama pa na babati, pituro, megahertz,
4: kuhoy aramay bo. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar.
5: Radio Malaysia Keningau FM.
6: Makinang Radio Malaysia Keningau FM keselimbahan dan berasa dusun.

Hari di pasal naramitku mentadi Andong Juni Slam. Hello DJ, kasih hello nai ke dia kumadi ke Andong. Kepi senang ke Saban, tabi tadau minggu. Tabi nagi pibasan kia, kasih pun si ke DJ, ka pun si ke nai kumadi ke Andong Juni Slam kia. Kumadi ku di tarapasan. Arma tuot nong kompulutan di nakain saduk kia. Italay dadaan na ramot kia kabar. Bila da kayo dat papatad pasan meriti WhatsApp kina FM kaya ay sa isa siyam, lima walo siyam, manong walo, anong walo. Alay dat anara muta kabar, los contact ngay kaya ay sa ngay number telepon kaya natagak na gaya ng number WhatsApp, sumunliwan ngay group kaya to binay. Apa yung kurap nga, man na kayo papatad pasan meriti WhatsApp kina FM. Ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, kya? Ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo. Harap ko tayo pasan na ramit ko, mantadi kukuanga, kya? Isa lang saban, kumadi ka DJ O Boy, ka. Kapis na nga, kumadi ka kukuanga, kya? Kukuanga na pati tapinin nga, it malayo na pa nga, iperyukra, kya? Kukuanga, kabarasado sunitik, ya. Aram mina mongoran tinansan darin ikukuha nga agya periukar agya tapi nai amasan ako kumadin sa dan may kinangaw diti Radio Kina FM am nagihiti da kaningaw may kinangaw iti kaningaw intantan na kayo sigara da papaking da karitan indisan di sandaralan kadakapi apatapi sa hirigrisan kasi agya sigara mundurang ko indisan nga pengsudu-suduan di tenu na pa DJ nga arayo kong nakatahub kasi alala tapi nai isa pasarahan kya. Kung sika kumahandi ka DJ ka, kung sika na ikumahandi ka kukuha nga. Kaila kasari pa panahog ka rita at kukuha nga, kya? Isa kapasarahan man tadi kukuha nga, kumadinsan ang dat magikinangog, kya? Kanapakahiti, duwata sa kaningaw, hiti nagiwata sa tambunan, suk, napawan. Tainam, tay kaidang ka, napagkarango diti kasalimbahan Boros Dusun, kya? Sekiran dat mundurong kau, sekiran dat kodap kau di tangan dalan kya, paparalan ko di sabab panahan di tasadu. Manta di sandakan, may keningaw, may keningaw, may labuan kya. Manta di kotake na balo, may sipitang. Taika, manta di dranaw, mga kundasang, mga manta di tenam, mga hilo, sampurna kya. Taika, mga nagintawaw kya, terminay. Sekarang kadap kau intang adalan kya. Manu kau dat isa kesimpinan dan madap kya. Mengundorang kau peteruhai ngapain sedu-seduan kagukuwa nga kya. Ada patapis sa kapiya digerisan kasiya kya. Atau pat magyari tapi nai. Isa kapasarahan kya. Aku mudi matidaho kasaromnya kali day kukuwa nga. Nga sekarang nakabantali kukuwa nga kapasarahan niti. Mantak dat kumaten sanan kya di papapanaw da sasakayan lalabi pa ila di tasaro da mingkayad tay ka mundarangid di sandarlan tay ka id bibir-bibir jalan kat bersat malayo kya minsan dosa do komenta di garisan kya akan ka kondorang na pwede sana untuk au inta na garisan kya tibinay masi bisa pa isa duan kya agagaya paka dapat aratu iparit kya tibinay. Kuan lagi di kayu di asa do papanahan sekarang kau dap kau kya ada pag kayu pati lembus sa papanahan ada pag kayu opo tayo papanahan na kayu para lap nugarbi pemanduan kan bersat malayu kya mundrong kau beturu hai madap kau kya taga magiyom kau da tumbayan di menginom menginom kau pagkupi kaya kopi kopi pa magkina mo tao sining mata di Francis Landong longay minsing kapara so tinga gusto sining mata di Justin Sikin mipos kita sa gisa mamnag USS Laos Justin mupos somewhat ako di ka kining FM ko kay Aramay ba.

Sining man tadi Silverus Imping kapasian idka kadayan. Pikakay-kakay pitindok-tindok. Kumada kayo di pengian idka kadayan tabinaik ya. At magigit toko balanja. Nakan ka kamayan dat idka kadayan nag ya tabinaik. Id kampung nagi tabinay dat pengian dat ano magigit balanja nga iremirik ya. No ito sa nang tabinay, migisam takaw dat magyum nakakanakanan maruhang kagug ko noon kya. Pahing ko kura karalan na tabinay, kada toko pamilig karadya kya. Mamutong gata kya, karadya nagi. Manam da piyasaw mamaw nga karadya nagi tabinay, mamiyaram manok, mamiyaram putik, mamiyaram kakak kya. Mamiyaram da binuruburo tabinay. Imanok da rin ang gaya kaya ito binay kuhay ang apagan na gatang na bena kaya ito nga putik nga tantalaw daw na pabena ito binay saringgit tam walo na hapad saringgit lima na hapad naman padagang kaya silihan na pa na tantalaw asin nga harang na gatang na 2 ringgit kaya 2 ringgit at isa ito binay mag-iiso ay kaya may takaw pagkato da tanga tundok da ano gari kinatuan kaya Amilan na paragangan sabagay di isa na giyang mamurang na kononuan kya. Ako rin ito akatalpalad ko tabinay. Ito yung napad akatalpalad ko kya. Nakurumari tabinay. Baras ka na pa ka maling-laling tayo ka isa at kabar di tao tapat kya. Sige rin akatalatimpak na palad nga. Karamit ka kadusin ka kya. Karamit ka kadusin ka di ala kya tabinay. Karay titikarajaan na gigita binay ni Megalina bayad kamayan ko tayo no at kakadat ako pamilig karaja kya namanamad ako namanamad ako dat i maganda dat kautusan dat i lant ako puhun na kya armato at penurubungan tayo ka mananggap maganda mato dat kautusan dat SPM Tay ka, ano, napapanurubungan na kayo, tabinay? Sige rin na, taapan na rikat, tay ka, apan na lahaw, itakaradya-karadya, kaya. Karata ko, pamiling karadya, damot, kaya. Akan ka, rumundan to madidwalay, kaya. Aman, ako pamiling credit, kaya. Apan, ako pamiling pengka-pengka, kaya. Naka naman, di pamamadak, kaya, tabinay nga to, kaya kapal, na, kaya. Akan ka, hitin dati na rikat, tabinay, hello, sadu, kaya. Hiti na pwede atan ng tukay. Kaso man na ka na pwede hiti ang mamabalaya. Kaya. Mamabalaya, mananam na paray. Kaya. Pamutong nagata. Angay ko pagi, hilig na kakabunan nagata nga gumuti ako sumandakan may pamutong. Kaya tangan ako agwa nga kuhay. Ang nga paro na datan na tulon. Kaya. Na puji. Tay ka, bayahan ko madin sa nanda ang kikinangaw. Ang nagimamutong nga datan. Bayan natin jam ka hapad. Apa itu pada siang menit kesuapan? Siti Pajamin, sorry na po. Martin Thomas Osorodika. Apa pesanan dua kasi ning diti arang otokot kabar tinibar kita jam kahabar yang bisa kesuapan. Kini FM kuhay aramai ba.

0: manuk makinongau sining-sining dusun tongolumbis. Kakal makinongau siam napadam apat titik turu megahertz.
1: Sining mata di alias Jakaria Romundo ginawa ko kagaya pagulo di sining mata di Jazz Radio Gusip Sumandak Talawak. Amini ko itatan na bayan na di jam ka padamisa doon na padam turu minit kasaban na tida kayo ng takaw. No, tansan takaw doon takaw tadaw bayan na. Agumo pamilyan kaya. Sige rin magansak to ko da takanan da kampung kaya. Gumo pamilyan to binay. Sa hukon pa ti saribaw man kago eh sa hukon pa ti saralam kaya. Idon pa piangalit sa hukon pa ti saralam kaya. Gumo kamayan na pwede nga simab pamilyan kaya. Taliban pati seribaw sokan pakagot di saralam bermakna rati dapat demi kali dinga agumo pemilihan kya asaraw ku ili napad kya tibinay manta ko on sokay takana kya pirletan da kasaw kya sekarang kasana dat itakanam yang pay di kasaw manta ko tan sokaw kya. At asok pa naman takaw alapata mamaguna di round at mangkad-mangkad. Para mamaguna at pamalapat di mangkad-mangkad. Para lagi mamaguna di wingihan kadik ya. Kamu pamareti di kayo ya. Pamareti pa di tidahay nga iti kamendat wingihan tay ka mangkad-mangkad nga. Mila nagi gunaan kaya. Awangi. Mampupuan-pupuan pag ya man papaturo kay duweg ya paturukan pawaygi tang ron ya manatao hara tang tataro ya tang katel taika nasakatan di tang tagis lapatan mamaguna da tron ya manen na pahidanga ya nanad akanan ya. Nuwa tikanas tapi nai tikanas dapat kontak dari nga kaman saya kong sambal kaya kambatus redesan na kambatus redesan kago at lapak pilapakan kago itong negara di lada tepurak manda kayo guring at takuri miyak ya tayo katumaw

harakagwa ti sige ti pinay manda ko yuko rin nga o manok ya teka manda ko yu salaw salahan pa ito nga manok ya manakong manok dat kampung manok dat it bandar teka ayam ayam karan ka di piduon na pa mga lapa ko man man pa kuwa ya man pa nagar di salaw salahan pa man na pasamaya edit mana na pasamaya da tiniwak na pulad kya harapasan rontin tap ah iti nga mila nagigya rontin tap puning wangi wanihan asari it alumis pangalapot datakana linapot rondoringin gunaan nid penampang siyoso na isapak opotoh numati kasi rin nagi aruhay awyaw ko surong da kakya tapun kya haran na bilis iman tunu-tunu kya hari bilis iman tunu-tunu nga alala jam kapan bisa telu na pedam 2 menit kesaban ano pa maginaw sining tapi nai sining mata di retim si tim bandaron kada pasala kinarohingan ato kay kasal amat di pasala nagkirangian kya Ridwan Abdullah nako uso ako mupus dia amnagi sultan ngagun sining mata di Joslian tambalot ko hilid sadu kakalim yang pahit dahi ti The Radio Kina FM frekuensi siam 94.4 titik 2 MHz Kina FM kuhay aramay ba

0: Engana biya sining narawat ako tuyo na digya sining matadi Joslyn. At amalod ko hilay sa du. Abulay din narawat ako sining matadi Rizwan Abdullah na kawuso ako mupus di ka. Amnagi sining matadi aray tim si tim bandaran. Itretandat kada pasala kinarahingan. Magkabitatan, maniti jam kabar misa apa tabadam turu minit kasaban hiti edakan ng takaw.
1: Kaningaw FM, sining-sining kuson tango lumis, kasalimbahan baros dusun. Akal mo kinungaw, siyam na kapadamapan.

Kamayan da timpang 4-4 na kunay didat kasalimbahan baros dusun kina FM tanaw bainak ya. Pada misa tulan kahapad taon 2002 na pada manam. Kura kakang ko di tulan di nakatalib tempinay timpu amu o purimanan ya. Banati hitita ko na tulan kahapad. Dua pa tulan kya. Apa dah bermisak? Apa dah dua? Dua patulan enam. Lumang tahun di tahun 2002 na badam turug ya. Hello DJ Jirin siyaw. Nampak tukung pinapatad pasan. Nakarikat ko matadi girija ka di Elvia sama iba. Aw mangurag ya. Aw mangurag ya. Rinat, kamayan ko kya aw primanan na timpo tumalib tabinay. Matadi di may toko getango timpo toko tabinay. Gatangot ako timpo tako dat i manikitikit ta daw. Sa mini takatalib nga ko i opus na sikira da isa man kya. Rikat pa timpo pon mundorang tapi na nga gatangot da ko yun na timpo kondarangan kya. Papalahilay sa tinan, papalahilay sa pamusarahan kya. Nama-nama di kayu dat i mundorang tapi na isa timpok ya pasimbayanan dat may rarahan dat ang anak ya manguhat dat ang anak nung nuwa masalay si kol ya nuwa to kuri ya nawiyan nawiyan na matong pensil tay ka nawiyan na buk nga ay tang anak dat ay tang anak katama da pabaras malahing pasim malahing nga manguhat nagig ya harap pa buk nuando kantag ya. Nasabot na matuwi kasut doon di kaya kadintay na lapak na gaya ito binay. Kasi mintaan tako at intaan tako at kawa yan na tanganak tako kaya. Kalabi tanganak na tondo to akapi akatama agya paboras kaya madasid at tagad-tagadan kaya. Ako basanan na pati binay nga tanak na pagtando to binay nga nagyari di arapat na pagpiyad tanganak tondo nga kumadat kusay. Tanganak na pagkusay nga arapat na kumatando. Kapin ko na pa nga tanak na patando nga arapat na malahing na kusay. Matando na pa nga arapat na malahing na kusay. Kaya amukurto miya kalay di kaya tapinay. Ma'am, pengko na ba tapinay? Siya sigara dahara boros ko dito ako piyay na kontok suang ginawa na kayo tapinay. Siya naging sigara dahara pasan-pasan dito na kalambos. Ngaran-ngaran dito na dawat. Tuya nga tulintang at maginumantan kasalan. At ang ganaan ko yung dua sining misusot si Ragom. Kasarahan ko di ka. Sa tingang ko sining mata di Aben Nokur Ali. Alala siyo Elvia Samayparan ay sa dadi at timpuk ya. Ay sa na ditimpu siyo siyo siyo. Am sumuli tamulot pakarja di Jay Isaac Slimbad Bro Samurot. Mata da jam ko bro mdotang adaw gisa marikita jam ko. Jam ko bedom do tangan ogi samarga di jam ko telus sedapan kia. Amkan ada gili huai. Seliman berasa Melayu mantada jam ko telus sedapan gi samarga di jam ko turut tatuang. Nui tarat mai toko kadai alingai takau. Ada toko posuang ginawa. Amun itu senang mai toko nada gampia sebagai di isa pemitanan. Sebagai di saat penentukan ku pada tanganak ya. Manta ko patulog ko gumatang anak. Pengka o sadang, pengka aasadang, pengka amilat ako da woyan, pengka amilat ako woyan, kantagya. Mama, tamangay to ko lirisan tinan, tamangay to ko at katingalagan tinan. Manikit-dikit din po tako da at manamong katingaligan am nagi woyan at tinan to ko sa nid. Gisam kapi, salat kagag ya. Manta hada di jajirin. Assalamualaikum, salamnya siya madani. Hinako pa damat.

0: Sayang Ramuyun
1: Ang Kininyo Rakaninyo FM
0: Ito Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takaw Monsoy Kininyo FM Hebat Am Syoknya.

Orohitu Interopmed Malaysia. Valo kawanan dali bung nakningaw sa lora sa suwab ng luna ng palakra kula kula intok. May angulo anong palakra kula kula intok am londom angulo rah kula kula intok. Lasun oraw ruong operam talo suku talo nga oper am ruo darja Celsius. Pasan dali bung natambunan sa lora sa suwab ng luna ng palakra kula kula intok. May angulo anong palakra kula kula intok am londom angulo rah kula kula intok. Lasun orang urung operam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Kosan dalibung nunabawan solora susuam nang uluan numpalak rakul nasuangan ito. Mai ang uluan numpalak rakul akula ito kam londom ang uluan numpalak ran nasuangan ito. Lasun orang urung operam limo suku talu nga operam apat darja Celsius. Kosan dalibung nu tenom solora susuam nang uluan numpalak rakul akula ito. Mayam londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro urong param talo suku talunga param apat darja Celsius. Am kosong dalibong nusuk solora susuaw ng ulan ng palakra kula kula intok. Mayam londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro urong param talo suku talunga operam talo darja Celsius. Hinangapin natutun ko ramayon, babal kawanan ra oro hitu, intero kopisan meteorology, Malaysia.

Aqui a Sia Ramayun. Masa na para jam kasara tangan noro aring otak ka aho no pamahunan. Ampay ko nang ramin ang kinangara mora radio kani FM on yakin tok mayon. Abali ka mayara frequency siya mga para mapatitik tulong migahat sa mabali ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM click amra potter radio RTM. Ampay ka ka abali ka pang itarabilin mo yun mayara WhatsApp may. Ranumbur loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Ampain ko nangan pero rangan taka Roslan Miasin renang ito rabilin mayara Facebook may kan saya datangan oro am kan saya anti ngais riyon ampain ko nangan po yorayus akaya ramo rah radio kini OFM onekitok mo yun. Ampa kakarayus taka po ang kini ora rimbay-rimbay nomorot ra radio kini OFM rakasalulan rahu nomorot pagayaman takaw monsoy.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras way kapamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka rapaluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to dalam no kayahan am hili taka asasungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Ya pa hakakapan ko nang ramay nang kining oras mo radio kining FM on akin tok mo yon. Ampay ko nang pyo nang itarabilin ramo may ra WhatsApp am Facebook may. Pa kakaray no jam karbo 5 opor nga minute. 5 opor am talo nga minute sa may am nakasugot akan nila kapaparano kasalulan raho no murot ra oro hito. Ama kiasi ora mo yon no sino raho ika onsoy na ringo mo yon in tarako. Am semuanya itu orang nita kan orang anak raja di Jaidah ralong kasalulan raho no Melayu santai petang am harmonika. Amrayo sa kapuan kining ora rimbay aun kalandanan ku rimbay rimolisikin ampa parin no rimbay intori jotirik mangandoy mami sinsakot. Am hinya kitarako au DJ Zah sa Malaysia Madani.